0: Online basta lang ito.
1: Need to be louder or what?
2: Kasi ako nagawa mo kaya ako sa mga tiyo.
1: Babi guling.
3: Babi lemak.
4: Ich bin nicht alle weiß.